0: tabarikala tabarikala alhamdulillahi rabbil alamin mubaru binna langa ke bu wuta ne tilmati mura fatan fe mo radio ra radio ni hankili sole fm mu maguru ko lambay be na fala man gambe na ga celibataire na ra barjine fe barjine fe barjine fe rakla ye wani buru homa be mu nyam makulu ibirin wal man yidi kirimbe shutare kui ngiyo makulu ah fe na ga bomba buru ra he na ga mu gili pe ne fa mari ne fa mari ma mu fa tu bara na mu fa itane buru mari ma musa kita ani ngudia ibara futu ala ka futi sabati
1: amina
0: nda mbare khebu mbartu mati brin khebu telefim ma keke na ma babiladi ana bidi abratu ki khadili ibrame anu madame konde ibrame madame kabay brin mbare brin na lank khebu muga radio na hankili
1: sole fm tonto ariman
0: niba
1: ariman
0: ade tonto ariman khebu feta muntaroma ndoto ariman khebu ma sese mara sawa mbare khebu mbare ti khafira kangati afanaga siga so kwanyi misie kupu kupu aya bali ayo mara na ntinde nda bo munato ma muluma alo wondare kana kana bala kuleta msese kulundunie funa afiki ni rewa yamma ba tem fan do ke tuma tiki ndana na ga tandi barfa onu mumbarhi umumbari umumama umunamo umunta tete umumbamba atarabore ntari ntere ngore na kana santu commercial nanya nundu kutimane
1: aba ayanga ni abarlo kwa ntugo
0: ntanga yo munama
1: aha
0: ntanga yo junka munana ma navari ngarzer kulu
1: pe elu soleil fm bilim barlo soleil fm fambar 20 ans toto
0: na mu bara nyan tungu na te nyam ko joto na langi mu tang mu bo fe nan tungu ta mara motandi ba radio singi nan mamura kono ntere nta agbe nan nara ka sio ya anniversaire ala kan ya kana sota na mana sota tanka yo mai nganko ba fa mu sheche ko fo kobri im na so mai gini so mai
1: le man ba
0: a ni tan so mai
1: le man ba
0: a wa ra tu a ya fa han kobri fo mu fa imu na kan ni ga di be maluma mu yo be madan kon be ga na fi ya na ga yira mba ku ide ga lelle mu ya na ga yira ki pe so ma di
1: la du no e mama barka barka
0: yo
1: sa pe mo
0: na
1: da
0: a ni na na a pe na da ta ga di na na
1: kele mo wa ka pe ko ko
0: la na ya ku toro ma ya mu na kan to fi na ka fa na to
1: e ala
0: na na toro ma
1: wi
0: ibara me e na ko lo sese se sese no ma mu toro di ma ko mi ma bombo nu na fari
1: wi
0: kimo haram ye karaba lu na fari lom da so faire plaisir nani karama na ki e ni tere da barna da tkhadi na fa ma parfum singe
1: si ya oui oui oui
0: ah tanara nana singe toroma na ga wa tanju sanga tanara
1: kange ka wol to radio sole fm ba ko pour ma halu boka klika ko ka ke ka katugwa ka kalwo ka palugo ka wa emission he yorlahu awa ko wo pour ma halu po a ka ngolo ko me dit www.solefmguinee.net quoi que tu boy que lenye radio sole fm a polo polo radio sole fm a kana mahala bo kula bohela akalonu kula bohela akati kanu ko tiya ga kale université ya ga kele université yele université deuxième année ekakati mais kaka golonga kamanye ko balma kwata ga université bayabale mahala bo kabaka kabe baka ko makbuna da holo kabe hakle radio sole fm aka radio kana ala daka don durbati ko kake ka kam mama ka barka barka mahal bo kabe ka ga ko ngaye bo kuye ko pa ba holo kle laduno durbati kake ma sole akele polo polo sole akele polo polo Radio Soleil, akele polo polo Soleil FM, Soleil akele polo polo. Crime, crime.
0: Oh, tant que nous nous attendons que des bagatou de nous chante aussi dim.
1: Araba mané. Ya ko digar mu ko na congé partiel ki donc nabili na femme rabade woni femme solo rentrer ko abili na ba man
0: e ko no yina ngi ko ga akulo ga ga fete na ki wo sa fote do che nan tungu mi fara mu ko tanki mu kon ko boras da setima mu tambon ni imbra ga magilin gili natan nal ne natan ngafa ba ise se fi mu ko fora tamaka mu mu bandidu alima adie
2: kana mu gitima
1: awa
2: kana mu gitima pe man misala bari
1: Togolese Sergina Livia
0: Sergina
1: Livia
0: Livia
1: togolaise massa de bevi
0: massa de bevi
1: eke
0: tanamuna kai kondo kamandi mrefu kaboyan kasida bula anamrindimbe katrabe sirini kuna krima kai kondo aila tulumolola anaila mafananina na dabo menya mbulusoma wule mamari dumbia gudrondi aboda yanka
1: ala se am a sinyonu mako ambar kokobi
0: ah kamra mira samwa
1: ah ala sa
0: la dandi pala kana samwa lini masisi pandile nkeli Matili Lonkele, Malaya Bilonkele, Radio Citoyen.
1: Aha.
0: Kamari dumbia gudron kondo. Kwa bda bara. Kwa sintamena. Kwa koduwari. Men koduwari ibra. Alijera binamena. Kuku sucha mbra. Men yan ibra. Na te koduwari ibra. A ibra wanya fedi. Na betla ibulumnu. We men wadidi. Kufananta mbra. Mansake la woyasi. Ukubre di jamana kono. We men wadidi. Wula akela ni jamana lu. Bulude nyoma. Te benkani. Animben kamani nu. We dila iriwa. Mfasu kono. Bra yun men. Na kubra bila yango. Ba wadidi kumansake te woyasi la. Mansake. Kya ba wa yasi kwa bra wa yasi damila ba mansa ko danga wole fayo kwa bi ditama kwa bra ki avion pratique na kuma kasia ka lon ka fo kun teklina ambassade yembra ya bi kemebo wi bela moyia anu be blo de nyombo ana consulu wi be ya Masakeri dombi donc na tefna fankaliro nenda ke faso di girwa nyamenka wule ha kuma ibulo sanin na na fomu so
1: la du no no katie kambwe awa kaka goronga kama ye klinye ngaba holo kono ngono le no sama konye ko kula bohe la kanye kle radio soleil fm ku pere kunanga ko banye hakle ko tomu ka ya li blu kotomu vrohele yemu ahielu kono wala lete emu kono wala ahiehie aka atrake na aba pele na toileti pele ke hanga aka na mantete aka na yagbal manwal kama i ekaboli yagbal elega sanga kenara ti wale tuma yamalagine apalma akati yamalagine apalma akati kaka gronga kama liti amui kolokati elege liti emui wala lo i epal fito akpele Eli plein wati de tagla de kaya hakle plein de kalai dur mamal ken ma kemal gtete rabe elima ngo la dur pluie kena ati da do ida kama nge ya abidjan wonwe he abidjan lale kono wala lale itinatina ko gbalma la gine hakle tinatina ma de kama ya la gine ma hu ya plein yelo ma kama ya hugle ma halu bo nuwa wor ko kona kri kono ele gine gia nge hakle de kabei Jeti dapai daga daga kama he konakri alala atotola bu konakri alala hakle nyelo mahu abajurbe de kabo kaka golonga kama gbahana ma kaka golonga kama goto mu ya gbalma general mamadi dumbu ya gabli ya gbal kle yepa me la du me plein wa daga daga kama yi ya gbalma ga ke bake apprenti avion wa apprenti ka di bake yo ahie klo ke ahie klo dolo lobo di ka ke amula ngono ba professeur alpha conde loyen e kala dola hui duro e kala akali ye ke na ka geli ye klo ga kol geli ye malga tete ga ke de mange aka apprenti me aka avion wa apprenti ka ka gro nga kama ambassade ga ka bay ambassade ga ti ye lo ki balkati e ka ga ti lai dun
0: tabarikala nga ala wa fala kana ga mugamange mabadi dubu ya gudron akilne be anasa visite d'etat raba inu na ma visite d'etat nanu si bete khamara nanangili wonga wali umburura sena kan na wogonyi ufara mu wogonyi mugana ni kulu mugani raba na kan na mu fangonyi mune fanga ni wogonyi umpa na kan kulu unarabana akel na sema la gina nu mboko bebe namba la kaso ka bore yira na bala kaso bore kwi foko bore manyere ne a kolon kira ne ne tamu findi ma furura ka umu bore manyere ibarato maridu ya gudron na kan wali sa la gina tan invité fe meni afindi sobotira anana ka findi la gina be kunna kilida afriku kwi anaka ni wali sa nara anaka masem fa sama kili a vraiment mu binga sa tokne ibarame muna na kwi muna transition kwi iman naka da meri reba ha muga election lori anaka ra gire naka manga ya soto gibiasi nu fa mara ko do warfa invité ni rafa anu mbok betey muga sali na kam fa mara ba di muga ra ba nya nya ka kwi ibarato kono to lagine kam gude bara wende bara wiya kamanga mu mini ena mangana ga yiki nya mukolong mangana ga yiki nya musa mayine amanna siga ire anasiga naga safa naga siga naga safa eh yina ga yiki biasi da fama ayamba vinda avio prantida mumu mu wa ko fikulo manganu anyere nani ma asafe ne ga to mane gonyi ne fata se ne ganna ne fa gonyi ima tunde to fama mu gonyi ne se ne tourbe ni nanam touma
1: bon
0: pays solo vrai to fabe ya cosa journaliste kima quel fait gabon na kedi na se ne brima la gina synergie na kan na ba ma election qui a créé benin afrique bring la gina na folo ne na kan to na a foga mutin kan ya ba gina han yiki a ma semana e bogdi be a election na ba ma be kene na ma ali journaliste mu resultat global fima kono biro do wote kui ina kan touma ina fam fala mane nan mo vindi mi botera fo journaliste privé ibarato na fe mo li na ki na masare nan na wotai wonno ma nan fala di nga gigine yi wangi invité rine télévision gigine ga maria se dati bara sa ibara maria se dati sa fasa magili anwa ga mori la ga marié ko lay bara mini sebrin e gine na makorngi gigine na ga fala a obligation mara te kumara afala fe gine be e munya ga dugi ga banenyi munya be Tekumara aga ngano kama ngano ababa ga duge ka Tekumara aga findi fsela anoma nakan na bade kama ga mribe amam famasi a wombringa o ma divorce yara ina ga futi amugine kirinyira akama nu gine na nyira kiya to sonja neima ifa ga fe na kama brama namu langi ino mane kildi ga kama ta alu na lo kama na kulu ngire na kan tungori brama ngi tungori ne muga muga duniya ra ba ana kono gigi ne na gigi balawi gine ma gine na ra gine na ra na tungo fe na kama muna ana na fa no ma fala di brama wo mfata ana me se na kan na gine nu kama ta gira afala fa be in ma marira du makamenga ababa asoro atanye anadu ne yira lo walike ana kana mudaka gina di toge na fala di kamera fami na fala gina di ga fami be munu wa mo ga di roma mo ga fi kono mo ma fi masono na ga fala a futi ga gali donc na da ga naki adi na mu da ga naki wo fama ne na tambi ya kara ndi umburbe ya kosimba wa isu ira
1: kan ya kawal to radio sole fm ba kaka goro nga ji kene kuye ne na kati da ka ngo hullo luwela mariage lwa dakana kaka gulunga kama nye neni ye dungo mariage lwa la ye alala yabudi ya invite ye li ewa television yabudi na mariage malba yabudi ti emwe dike malaga tete raplemu yabudi nai nene mane eka lwa li taplemu Yaba neno omo yama nye nenu woba luwa li tapalamu ale nenu woba anuyi da sege da no palang yaba na ye koloka jolano mo fami ma ba yama kbele yama zronu nige hinaba nige niaba yama ma wone le horosuma holi edi ma hewa neba nama galanba horosuma holi edi ma hewa edi kolongul ema horos mahuli ya mama halbo nene akapalan gaba anui dama wiye nene kaba ma wiye han ala nene epai welcome abu pala na opale I ekana aluwa kaka goronga kama julbati emission tere pour bayi ya bo awa luwanye nuwaye ki aka mane de dzere aniati usatari zile mo fami leba ki ajuwa diga tu dole hege dele diema ko baka manye ko kaka lobo klaka lo ho apale nye ko apale ma ku zege e leba ku ye bala hle kaka ni angol ka ku ma hale dole ka aha diga anale tuwa lele beti dige yi neno mane ke jurbo neno mane eke sadari da hege de elo pala mane eke na aduo kolo kemu awa kaka gulunga kama kilinge kwa emisyon hibe uhuluma waka pake kaye pake kada buju lai duno
0: na anna bi wala dani nte wala da gredi madame konde ni madame kabay ni madame jallu ibe tolma lo nanna amma ko ila kililila musoni ntumra ke musoni ntun kakan kafudu ke do bulu urula bob brake kulu brake maria si dati brabila ule invite na television na ay kamani nka fuduma akoko adahanente ko keni am muso yekele ko ba kwa matibilike afanye kwa yekele kwa matibilike ananye ayekele ama nalafani nko ama kela nalafani nko ama kefa lafani nko wadoni meni ya mo lafani nko ama ulumina wa akemina la nyame nka muso ko kufududo ko dahanente ko ikole di ko tetunyadi ko alala kufududo ko mo fudula ikelema ikela jamariali tala akabanka mrefo ko femen na fududa hala fudusa fana dahane ko paske ni kamusota muso men ye ikun gisusmatikan ileke ileka muso ni ta miliabilema me muso ni mabla milia osilako akotra yeke bulo kamuso divorce akone muso fana ndo na chebona sido ileka lonka kisi ne yiromendo ko yirome wudi ko yi ma problem ni di itena kala sababu di ka ike bunye ike lakalu te se tala ibulo kya long ka foko alala ko yiromendo wudi ku kakan ki ban musonindo wala idi ban kenindo wukuma famen keni fami ka udabe ko musonin kuma kanini ni ne kakan kasi andenku akenen fu da finaya ni anto fe ba do ile ko anyi menkala anyi musoni pe ay ka kila la wa musula fami kono ka gida musula ka foko alala anti fe wo ko ka masoro ina kam men folani wo anti fe wo do ka lai ko do est-ce que wo ka furuti nyambo ma furuti nyambo ko ko la jama ko do jama ya degbe nga wa e meira
1: lai do no kugolo koma numatalo kanye kukazwi numatalo nye kukazwi setadi ku yipele yada kubala yipele maltono hulu ele pele wo kukala numatalo hunye setadi nukele gazuku yipele be eka gati kenata raka hakle nei danene hege manene ti aka aluwa kenata ga yebe wona na danene hege neki alaga dalta jise ipeldu eka gati leba gabombo kugolo koma yeda kal nene hege fami wele ba dadikika vami wele ti agai ni yali ni ayo dokuma dama kuka kulobo kalobo kudoga mepo kudoga kulobo don du bati maneni apai gi apel ma ege gi apel ma ege ye hula na zile pulu pele nwa dey mane ege mane ege ya ba nala ehilele wapa kena ya nye ehye ekola gime ehilele ye ma hewa bule wakati ehilele na wapa kena pulu ya buma ya kama nye wi paske jireba ngolo wakati manta ay ma helbo lebal ba akaka ehle baka epaka mariage tike mama dai lebal ehle yakwato no welele ehege yaga ehle enwa bele di ehe paske ku yiku kati ega gati don ga ke manye peut-être que dal duwa di yiku pele yaba ahwa me kenala ka nai ehle ne gabu mu ay ma hwa durkele akalo nyangahu ega gati donc gogu yiku ma hwala ntakpali yiku ba laidu no
0: na to wayangi ya mbaran tulmatira mui matandiri mu wayangi nufa fala ya kosi nga waya munde sotomira aluma nefa alo benga bara chide kui ade nga fala lebe ya mana tulmati wona salo ga fala ya kosi idi mu kurugi awaye na ga fala hiki ji waye na ga nyiki muda koruko nga fala be kerena
1: lebar
0: sa kuina mema
1: la you know
0: marame yo
1: Gine. Ini maguru makameta. kame kerenga musigama. Au fait, birimu agbenamu inara.
0: Yo.
1: Donc il est magoro makameta.
0: Yo.
1: Kame kerenga musigama.
0: Non.
1: Ibaratu. Famille na sigama, famille nusiga.
0: Yo.
1: Et ma felema.
0: Yo.
1: Mon madi na mongeri, et mane mon fare gigine fende, mon madi be, abarra famouma. Nana neki, di mariage qui famille nana. Wontam manamui. Il a gine fanto, gi fore bohima, surtout la gine agbingbi. Quand kanu, ahana mouinara, yirende nana, et nous gine fin, force nara ne gine be. Ali mrilam esende, kame runga la madi, ahana ka. Du gué kakanamu, a sende rabana be, alwa, ali amara ba 100%, a rahame be, ibaratu, mais alama na rande raba. Yirende fanana, parce que a birin kelri, birin maha community, yirende fanana, kame hunge, ne nan dara, c'est-à-dire, e kame, e tara ka guine, e naka du gué ka, e senyi nambe.
0: Ito
1: la ni mo mugeri
0: ade ade ma
1: mugeri ade mugeri mugeri
0: la ni mo waya
1: ade mugeri
0: Allah
1: la ni no ibarato mukhimu no malude itangine imo no malude setadi iga khamen ganana ababa nana itang rafle imo no manne khadu gi khadi kan ibank yalla ma karamu imo do senni me namo na wonta manamu. Parce que nous ne sommes pas là. Mais tout le monde, qui est 21e siècle, il n'y a pas de rabbi. Il n'y a pas de rabbi, c'est-à-dire que nous sommes là. Et nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Donc, nous sommes là. Quand nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là. Il a ta famille cigare. C'est que il marie la famille nan.
0: Ah. Awa nato? Na yirende nana wontingi yirende nana mutingi. Fo yama ra kulu. Mimi kine fi mai babe. Ima fi mai ngabe. Ima fi ma. Ikunyabe. Igine fi ma iyete nambe. Gigine uhu ra duniye giri ensemble. Ara kele kana kama? Amali mba na denna ngiki nga munana don se nyabe nga nyala ka furtona raiki don se nyabe munya di be amaso gumbe koni imuno mai ga gine divorce de amutin na ya marira ka kuimi tande na ga ni mai ga ma bendu ga fara obligation maradi attention
1: Hey,
0: di sabari Allah lunga je wo yen.
1: Ade.
0: Allah.
1: Di ne nana.
0: Allah.
1: Di ka kere hina na mbere.
0: Allah.
1: Di ka me na kai ki di gbete yo.
0: Ha ya
1: na ki ne na ka
0: ma se ade.
1: Igbe na na. Ade.
0: Itirma tinna.
1: Ade.
0: Itirma tinna.
1: Aha.
0: Oh ma gine sa fe den na kai. Ama ku yana ra. Sari na ma kandi ka fi al sadriya da. Kame nan siga ma gine tam fora.
1: Ma kere nga musiga ma.
0: Ibara me. Isabari mbe a kere musika ma di fa ga kulu muradi do ko mana ga ngumma kede ko minde mani ya kana ra kabile na be wonara kede ko nanama alako kadima di filinge sagiri o kono wende tagi me ya to mana to wo mabange kwi gine bomboma a parce que amu bande so ga a ga me ko yaira Gina kumbima, amu gina bande sohi, atara gina maira. Iba lame? Ii nende, ke bangi kere nankui, alana araki bandira. Me obligation mara, anaga dugi, a obligation mara agaga. Obligation mara, agaga mori kunya aga dugi ka. Kadua enara 56 an 7 amunama, me wanaga nga kafala feiki, Ali mane nas sagatala na na kabar dangi 20 ans na bar dangi 25 ans na ano atara vivema afamu tseto ko dunyema ani bar bir mfara nina atara kamema ha gine na mfari ki mu kata na gine no ma fatandi ku nya gafira me inga kirinyi arafema arafema ha inga kirinyi ra mi yo mu kiyati bulbuluma kona inga kirinyi ma di ima bantuma Ima fima, ima wolema. Ala barge u baride. Mais pourquoi ki nga kirini? Ino ma divorce de nga kirini gafira. Gine gafira, ima gine fima. iwu ya jina mafema itara jina mafema isa mekwete danga di tunguma akolo sena kana problem na denna ke wongire ma bendu fe rafa wongwanyi irawo mali baraka fende wonga yire won baba yire munu munya ga kinye ye kana osiga da burura won mufata wa ende wa magine be inembe alo kune alo gine nga magine abana angana sebri nayi amma fala ga ntanga dugi ha men nan ne ngebiya sun wari na le ne sunakati ka ala fere fikuma ni manyere ke fulani danda ni sema mugi di nan tungo gonde na bari me kamuna raba afere muna kamuna raba paske moye muna nda magina fulan tambe amba bara fura imun baba danda nda bara fura imun ga danda munya bara fura imun danda ngi imun kobri so mei imanya maiki imaso maiki ah na dana reke mafuti kana no vice versa wallan ne wona bulunta gida mu fure nan nawo nan tingi mu fure nan nawo ma gina obiya kamardi
1: obshe mara kuna ginen de dana wallahi lai dudu ina fala teku teku na rali manenyan he nan na fe kiren fala
0: ina teku fala ntambe
1: lai dudu ki
0: ni
1: ya ba ka me ga me ri to fe
0: ala ito mo mamam ri to fe na mbara ko ito mo mamam ri to fe inondi ina mabangi nan ku ali nsa na location ito mo mamam ri ho manaki bali amara itamfa mi ga me ri to ma gele manaki gele mo na ku ndam mam ri parce que na toku ko guiné tan nu xamé na marié guiné ga am ré bo ma xamé xogné dangi fi xamé
1: yo
0: ni sama na ku ñaax ya na la kan tan be kéré na xamna ina ga imuna toma na mané bamba wo na xamna bama ibé na kay ki yé xassiga mu yé ga fiñ problème na dal da ré koronu guiné mu nu saxira dié mu nu ngi dié ko Gine nde nana e prefere ga ikiri khameta ba won tangu ngi kui gine na kam toro gi atoro atoro alo ni ne misidi adori futu kui ala kiri ana na ngadi findi masira ala na nakulu ma aska daha aka toro kere na yi la firi na yi eta mu findi tingi migira eba la compra e mu findi tingi migira yi na firi yetagi kere na na fo ba gbera dangi fe burwa imuna sama bore fere nan sama bore fere ka kelen na yira gira na mana comprendre di parmi ki nan na yira mais umu no ma divorcer de ya ma bendu mane ifara ke mu fa imu songa khili alhamdulillah ndana mam gara kala fere fi kuma na gan no ma ni de de kama so nan na ba ma koni famba na kafra inga na kafra iso na kafra sese na kaito no non di nan na
1: laidono laidono Ah, supposons.
0: Ayo.
1: Ntandi xamé kéré na mbarxi. Etulmati. Kunjamuna taramuna. Ñokati de nanana ma. Ibaratu. Atangi ne fafla sono wi, a parce que to, e bara guiné, comment on appelle? E bara sen e bara liberté ndé fi guiné matu. Donc atangi ne fafla sono amudaha, amadu gixa. Amudaha asényi ngandé ge
0: wa. Man nabula ma bernada. Allah na hala. Awo nga findi kuruka dera mumu fakara mu ka findi kunyira nga to iraiki nkere nan na yi ina dan na ga ibaramo ina dan na ga fere yomuna nka majine ndana na nga doko na krosi na rasi na meni dina kan na bama mali nga ana yi situation nan kui mwama ne ira kafuma nga ga situation aga ba torofi ni makandi mana kan nanan naki mais itondi fe anaka findi sabura onga divorcé parce que le problème king baloki ibaba baloki nanan naki itan nganya ingani baba nga yomema parce que imi kai lu ngwema onda mujerma ingana soazi ngina soazi kiga imambar mugema nga imuna ibare mi kiba na mujereli ma no fora lora ga fa itangina yila ah ndambare mi ga fe wona madi imu fe musere na kan samma fi imu sere na kan samma fi muna samma ga fi problem bi na den na ga na fole be gina no mana tindire se bi na arabaki awati anu arabadi gina ti mana se bi na me ya to mana adara mi ku kun ya ki ga gina su ga bombo
1: ade meni tamu da kore
0: ma fami na ra
1: ma me ti meni tamu da kore
0: bo mo ne
1: la idu no
0: adaga atu ya ki ga gine kombi
1: ade
0: adaga
1: na muda
0: ka ima gine ali tara gine ma muda ka ali ta na gine
1: ade na muda ka
0: ile ko mo ne fami e kui na ra ba ma ama mfa fala gine mo mfa fala gine be die ala na ka ira ka fira e bi ta ra gine ba ka di atoba la kolona ki anu tan ga gine de mbar nyaku aga di agbera so mana kui ala gine giri era nyahu ese bin safari pada hana ki
1: la i don't know
0: o mufata araba ki nanna
1: la i don't know
0: gine yo mutondima kamara wana fala ana bir na bama non dinara gine no ma fe na kanna kameta ku gine kame mu no ma mun ta minima musa wali mu depense
1: la i don't know
0: mu fara mu fe gbugura
1: la i don't know mi sira
0: ne baraka fe mfe kameta ngonyi ira gine radie nan tema na kanu kombi mara na kanu bombo mara
1: na no ane na na ale ga gine radie se na kanu kombi na kanu bombo ra atangi na to muwa ba fa na ki atomu wa mananga to se na ki ala se ni seraba a misali ra ntangi na nde kolu as asen da fana yangle di aga aga khame nga fane na munu yalangi nan sana karera a to fa gine ra eto fa ginera laiduno akui neneki ami sema nafase na to fase angara amba bingera bilama nana barkhugo ami sema ma bingera bilama pourtant chaque fois nana fala nafama send c'est-à-dire a excuse ndé dans stoma gilo ko sono khame ma fala be ba gi khame a kere nana ngaira ibaratu anaha aha angatongo efafa afafa rabi kona akri na gine tofa atokel makita tofa a mama lide banki ana ka tamu da korhi anya gro fori ga bile aga khamena ga be igito ri kiana ga awa atando ada de na ga a sax de na ga menine ana tofa gara na fa gara yetenambe ana na fama occupé de angama nka fe kere felebe na gine di tofra teku amo occupé mananya gro fori ma na ga dina no occupé mama finalement ana ga gine divorcé c'est-à-dire ana ga anaka gine divorcé non mri na kan minima bon ba mren asame
0: la tikire
1: nana façon nana no occupé ma
0: nirati
1: ah la idu no divorcé
0: ce n'est pas normal amudaga
1: am lu se amudaga
0: amudaga
1: ah
0: aga fala aga khamebe
1: ah
0: inga barfa bi
1: ayo
0: amulangi
1: iyo
0: mais fekere nana maribe fififi afala di afala lori arabaki
1: la idu no
0: gine na itu mati na
1: damu wa mamma kame kame kame kame kame
0: ala
1: nana afala afase pretext koto mane
0: itu mati hee muna wa madiktator diktatur ya birin na badi muna tungu mungine gusuko muse birin safari me eske ila gana ba maranaki atango manara badi itana ebari mika ikafira iki tangama ya timuti ma anya sanyo muna wa matandenga kuni et moi n'ai pas toujours guiné ni là n'a rébé a fala qui a fala di araba qui araba roati et moi n'en comprend et moi n'en comprend
1: moi y comprends maintenant
0: et moi n'en comprends
1: ah parce que
0: alors araba mouting den na kana mouting den na kana nana na sembe yiri là
1: iyo
0: et moi n'en comprend mouting a sembe yiri na parce que
1: ben yiri bombo
0: alors dis nana
1: nana guiné kame
0: guiné baba kame baba guiné ngaba kame ngaba et tant quelle manière du monde en tamfrindo arima tanko babe muna na gine muna babe muna ngabuna mais ima kamina na nu imagine ino ma yaga gine divorcer di a passer par tout dira e wo yaga digi khadi
1: mon ko ndama ko non tara
0: ah mais etara yati
1: adi
0: c'est pas normal
1: adi
0: non etara na kana chepe gine mai gine mai ne ba ka hima
1: oni mero ta o mu ka ko mo re fa
0: ona mo re ta
1: fa ona ko mo re fa
0: parce que parce que à tobar la yiginema na ganto awa sese awa nara
1: la mwe ya musode iya muso usinde na tena gani ibe ibara na masi
0: ane mwe susa na kamfola de
1: alintana na
0: nana mfola ki
1: iyo na kola sose awa na mwole bohima alintana na kame magine
0: pula mwe mwine mwe no mama iyo na famiye nana ega gine ega kame nge jeremane amuse sirabira ere nyahu amuse sirabira eto na kia tokima
1: iyo
0: jina mwadi ga kwabili bili
1: mwela
0: jina mwadi iso kiki
1: iyo
0: jina mwadi mini wana alo mwadi kundung kulati nara jina yo muna dunia na gano
1: mwata kwa na jina naga
0: mwela usoe nga
1: usoe
0: nga ukipe mwaba ma nga ukipe mwinja ma nga ukipe mwaji
1: ano kwa televizyo ma naka ta mwjira bama mwjira bama alimtana maa kamera na mwana hido kwa jine mwya akara gata ala fama rabadi akara gata
0: furi haka su 660
1: 628
0: 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 c'est une femme problème ra ndem ndwara manga bulama afala ki afala di araba wati parce que il a foutu dormi sema kenenyi mara fanyi hinantia ado kuna namfari e ba comprend kuyani bagi musia wale biro wa kamara fora bindugi atana kama gine ma gine nana kame ma gine nana fo bande atana nyima kame ma gine nana fo bande atana nyima mi bete hadi nana atana nkere wo kipe na bidima ti trouve ko
1: atana fa kameta iyo
0: ma konyimara
1: konyimara kona atana fa kameta
0: 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 tam famille aura dit va dire mes auto ou gine gire na nama ou nga sa ou tam famille ma aura dit gine se ma yire kire yire gbate ay bala wi nu konto fili moli parce que ané na coulé ma bundé fan
1: iyo
0: a coulé nan tanaki alan ne arabu kimu na mri place jugement moli ndinana ina araba
1: la do na
0: tangi
1: kere
0: mi tamma
1: atangi na kere khame monu de pastongo aso ama gine
0: wa ma ye khame
1: wa atang atangi se forma ama le barato atomo do se khame ta
0: mete
1: na de paso mata na
0: gine ro mosena a anagam fala na ki na keme keme na mbara ni gine ba divorcer ila gara
1: jo we nana
0: mais est-ce que ne rebi divorcer na ki e quel na parce que ramori mo rafema mais injustice nous kintingi tariana ga iliri e quel manana na ma i membe e quel ma be nana ma nana fala ki be mi ya fala mane i ga gine be gikinara gikinara ungara baiki
1: to
0: amuso ri ga de de na ga ira a fala ki ne be e fangwanyi itene gine itene imagine ibaba enga kafe neli bari amara ali nyonyi so na mo obligé ka ngasika parce que ina ngwanyi muna ba mantambe mara ba mebe me arabara di reso wuntagi mi divorcer manama mi ntam mi divorcer manama ibaram mi divorcer manama mi ntam mi divorcer manama ibaram me Un cuarto de la gente que no ha con con con.

0: nana nasariera nana ndaha me alugune alo gine kame na gambara na furisoto gine kunya na ma gine ino ama kame ino aga fami kwabili na ira ne koro kui muna sesera amori mu maligi amori mu fera bag mu kube amori dunia sebi ai motoro no amo maligi au pare na maligi awu kunya na maligi obligation muna arabe aga fala fonga ufan findara gara bara ba ma ya gine na ngafira.
1: Hey,
0: la non, non, non,
1: Fanny, qu'est-ce que tu
0: eh, Allah.
1: Fanny, ben, elle
0: 628,
1: Parce que à Colomb et à Déguine à Rantongori qui m'y cata espoir nanana n'a déguine espoir nanana
0: maintenant n'tangame mba munanga muna imembe
1: yo
0: sungwari na linta magine magine n'tana sunakati tungo manarani incompréhensible m'fere berera quoi mais est-ce que non magine giridi
1: adena tenga muna e
0: ba ma itul matina ma gine na na
1: iyo
0: ma kamina
1: e to kamita
0: na itul matina e do ni ndi
1: kamita
0: très bien
1: normal ma me ya o li che mane a gane su na kati
0: ma
1: parce que ma. Parce que itara na magoro
0: ma
1: itara na gane
0: ma obligé ma
1: itara na gane ki c'est à dire
0: ki na na ki
1: vota mama anel ibara
0: to bara kolo na ki itanga imu na mamre ma ibe fe mo mamre ma ni kere mo berri wo muna fi ni magirira itere ni magire ni ma ga me na ga na ndara nto sunna ka ti ga ni manya wunye mfara ti doy ma ga ni ma hay ga fala mbe ginara na mane be ah ari nda na ga ne ga murira ibara fala nda mbe wonde na ga ki ibari ta ra sunna ka ti ibari so sunna ka ti musafe na kira fari ala kobri mo ba ma yuma na kolum ne ka bidira fayma na kolum ne parce que il a côté nantanangi ina gare manta ngonyi fonga brisoi ba ita maba mai pos kama na ngodo mo bo mudema amutoma ibarame kitan tondi na bilina imuntan sana kirafari parce que fenara kama gine masotoma gine kama masotoma aka klinana na ga ni ma kanu sari kidan di fari kirana ga munam fanyi na kama be imembe parce que ata kolon deja anun na galla sungori nali anaraba nda magine akunye kamwe na ngira na kunya malima iturmatina
1: agati
0: iturmatina na malima parce que amwe na ngi même na motondire na kunya mali parce que mu obligé ri na kunya kafingi na tanam fingi
1: kona dilie katina yo
0: ma kana kana fulan tambe ama mu ya radio tunga kana pressing aha ona ma dinna kana ma kana ma ame c'est normal madame Kondé madame Kondé
2: na laydi no salam aleikum
0: wa aleikum salam
2: tanamuna
0: tanayumna
2: ade ko do may mission manya ngoto
0: yo
2: Kono ambara yele wonu berende tomato sey anadi
1: sey ko ko nyonga woso chepale
2: ah ebale ma
1: aha mo frar kana
2: ah laidi no
0: na
2: ala wolla sawabo ma
1: amina
2: aha wona kam birim fala ta bi non dina nana sey na kam foaye kuto foaye gine na kulum na kan nana abiri mu fala ma kwanan tankere ma mu animo ko mari memma menga ababa atara mutaga manima mu kipe manima maraba mi ram ga fredi naraba mu ga menan ga fira parce que barke fin ti na afriku wonta wonda rakana nanna allo
1: allo
0: mu mutru matigira